0: lumuhon ka niya na.
1: Sa tagasyakang tehunang medya sa nahinagara amarata, prabuyidis tira te baka ngayakin pesta hajat surya.

0: Eh, si mga manayahatul kayo si mga pangabaka, Tosh.
1: Ay, ma.
0: Ay, apikahan siya na yan. Ako na siya buruan niya uji si mabig, ulan.
1: Eh, lanan, diup. Salokan lor man, eh.
0: Kaliya siya na. Karumpo siya na. Ya, un tesoro. Pero bueno, a tu cara de mon.